0: So this is G.
1: G?
0: Yeah. G 40.
1: I think we can see it.

You all right now?

이렇게 열이 나. 아, 맞다, 맞다.

Mira. Ah.

太阳。

Yo le mukanga ma. Yo ngurai reo ti arba ma. Yo menmak.

ya ko neipiri ko mana ka ngarai gorwa ngati pungkan kan ko ka numa gornga ma yor ngoreria

Merry Christmas, Australia.

சக்கர பத்தோ பதிமூறான ஜீவாலும் எல்லாருக்கும் பதிமூறான.

0: to that. It was good.
1: Yeah? This is good. It's one take.
2: Biang ngun bala ka darawa darawa machiririk dun riri ya koi diphtheria dual community ngur lumrungal dual diphtheria riri tengun jo ka mrit ririk mram warpam na yol ngun ngunitun ni maram dual diphtheria riri aito jichi mala machi dara warna koro yangara koro warpam rumbal ngur ka ripun mayang nitu machiririk dun ka ngurungi din nitu bayangun ngamatam gangir yun Chakchen nito maram. Marka ni ka family nungo, pichan balito ka saip nin nabayang unuma tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja chakchen nito maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
3: Arako ya ko abano nji, ribi ang rakanyali yul ngay lang krama gagayli. Yo, ka tuwala wang ang rin ang rakura nina kalopa, ka radio kurung ara tuwala wang ang rakura yul ngay radio at ko. Apa lagi nak?

So ngunin makarungurong nga ako was a bit of Christina Anu with Paul Kelly gamani kaya ko Last Train. Kabing or anything, Cold Water Band, Red, Black and Yellow. Hope makarungun enjoying kasi nga ra maringin nga ringan nga ako may makungal mala enjoying da. Kam, tanya kabalay din rong iridaw lil. Katawin nga idal ngurungun kadal kam. Nalchen dogul marambir nin mala limrong dual bak tunangor. May mak. Ngulin nga birnin ibala niya bak-bak na kun. Bak to niyan to ka makurepo niya. Di ang lukun to kung kayo na meri room do nung ito ni kabir niya markaman niya akong mga etam. Number one niya. So king ni to ka nung ay ni dali doon ang almar ka to ka pin niya kung kayo dali every 15 minutes you're 1 month ko straight akun. Ka twice dito in a week bolo soaking ka. Marko lang or. Fluid ngay to diyang ngilin yung room doon ngayon. Ngay to kamar kagulong ngayon bala. Rungan maram. Birning lil. Muna la chente yedi. Tune. Bakin ito ka. Cream doon galpo yun. Muna ngay to kagulong ngayon. Every night. Yuri doon galgo yan room ko. Cream. Birning ko ngulok ngayon naro. Kamangadja. Nail polish doon ito kagalki gama. Nail polish bawala mirmitki. Toka beri yun meron yung ngayong ulika kung kayo na kung dalakom. Maka dyan ako nga ito alin mo rong question. Nali to ka beri ninyo gulmaram daw yun angol. Kadwali din nga lang malang doya ako yung after nga rato bulon malang manik kayo nirpan.

Joo, mun ei mä kannan kuulla mielkiä kuin Thelma Plum. Mä niinkä jääkö around here. Ka bingriidin Stuart keikkaamaan, mä niinkä jääkö lorupo. Ka tuon jäbala iden tura rungiir, jääkö jäämme malang tau. Nakuni toka ne dungal lorukoin meri jopto. Ka nail brush tuni toka nakun scrubbing. Jinawa ngona cleaning ni toka jinawa dukkun jalktu nukin galni burning or. Tuun gapu yung ulika kongkai yun, marga yaka tu burning dry tir, bulu ni tuka moisturizer cream baki, after ni tuka dungal, lorugo yun meri soap tu. Pindi na kumaka niya, nakun, yaka yun ma nakun maringi, soap tu ngulika bandan kum, dry kum. So after baki, soap washing meri dungal, mulka yun na meri bala cream dun, ngibiyak curi yun meri. Gloves, ngay man mak, gloves tuka ni guru ka nguni ni tuka lorugo yun dishes mala. Bala niya yung ngunin tuka gloves mo washing, ngay tuka damaging ng burning. Ngunin tuka tarwa mire, dishes rurugo yung gloves mo rin, nung utumati yung ngunin burning dya, kaya yalang gitrin na. Aribin niyo tuka nyo kam gloves, yung tuka garden dya man ngunin. Ngunin ngunin tuka dal, soap strong baki, dun galgo, ngunin ngunin ka dry kum. Waka niya ngunin tuka lumati limur wuro ngayir na, limur ngunin ka kapu niya, kan nakun minitire loka. Pili nakun ngayin ngunin limurong rumbal, jal ngay toka fluid limurong building up limur toka. Kawakanya na kung ngayon ngunin ngroki, din kung kayo na fluid pinin ngun limurong kalangaw. So limur toka cream, meritrian baki, marka toka yaka, dry tir, kong limurong. That helps with our burning. Polishing ki nails ripun. Clear base nail polish baki, doon niya minji merong ni finger polish, yaka minji merong mala see-through ni clear base wala lakaram. Ngunin wakanya minjimak. Pililin na kung ngayon kung kayon, ngay to ka marga yakka fluid meritir binin limurong. Ang marama mire nito bide yun mire, nakon plying nito marama mire, ngundi manjmak. Pililin na kung ngurong ilika ngundi ripun dun gal dual dal kum limurong binin. Kaya yakka nito ka nungoy nito dal binin baki as a tool, yakka ki screwdriver kung. Bala nyo rin ulika dole di baktun dya, ka damaging dya. Yakka ripun yung dal nito ka yiki kumiyan bi. Yo. Dual nga ratu bulun malang mirpan manikay, Pulut tara bukurungir, wagai ngongur na area. Ngur katili bili tau ngur jam.

Mani di nyo makarangakul Manikayako family ka Orange Hatch Williams tukan Myanmar desert country dapirik. Ka after that yang guns mala walalang Manikayako Baigit Beach. So haramaringi family kanina yurwi raman gining gapya ka galiwin ko di akun Manikayako. So ang nyo makangama dali din nyo malang request ngarakong. Back to Dawol na wakajan akun nalilika week tere limurong burning. Nalilimurong ulika ngundi di room maram. Ngundi da malang ula limurong ulika na kun da kay nga na mir jinawa dala rumbalong riri mala. Bawa la mirin akun. Waka jan akun diet kuro gali kur what we eat. Nalimurong ulika luka. Ka naling ula riri mala ripun. Bala nyara i room do na kun limurong uli burning jamala. Kanjar mariukum. Nguta nangur. Week tere ngay nguli. Na malalimurong main mak rumbal ko balanya nakun vitamin C, folic acid, protein, iron ga cukur dual. De yang malangole ko ngayon limurong ngay to ka marga dal burning limurong dalian limurong ayatam. Yo, nguli ni to ka stressing nakun meritir ni to ka nangula goyanga ka anxiety to ka daka ingama. Uni to ka marmarion bichan. Balanya ay room to to wakanya ngay burning ka gangka ngutan. Ka week na nakuni to ka wani burning niya nga yatam. Uto ngay nakun daw daw yun ngay min bakpak tun. Nali room do nguli bondi bak tun. May mak medical conditions really maladon ya really. Lala uktun do ka u daw daw yun marjito nakun burning. Nguni din. Nali room do fungal infection. Nadya na mula dan jaya ako yung mga niya rawa ko karkarang limuli ya ako yam. Yoro yakamara darwa mirinya. Kundi nungo burning do brittle drado do yun bichan. Ngunin maili, ngunin ngay to backpack ton. Ngunin din, nali skin condition do. Ngunin to ka nganak nungo red tere. Kadi di yun ito marichi bichan. Uri di ire. Itchi tere mak. Kalalawok ton nungo to nganak. Ripun bala nyo ay room do nguli kamanguchi ya kuya medical condition. Ready. Ibala nyo. So, ngunin to ka bala nyo malanakun nama. Kadaka yung ama. That ni maringi kurutu mereo bawala mereo nungo ini. Ngunin nunga bala nya mala mila karam. Ngurung bilian burning do. Ra waktu ni nungo tu karakarang diri. Ya bala nya. Ka dagang jana kundu ka nama yulung ni ngay dotok riri mir. Ngaltiri riri mir. Ka masul nan nguna ngula yaka manjma ku diabetic ngay yulung ripun. Ka toli din akun numala ngarakan dao grupar. Tiali di area ngur. I hope makan interesting. Katon yang ngaran numalang do. Kalas manika yang depan. Tawar inara na diak. Until next time. Tunjuk makan ngakul. Dao Dao Show yulung radio ngurian.

Oh, my God, yeah.

I'm a

0: My name is Gautilin. I live Paroi. And I'm 90. I'm ready.
1: Ngata duala Emma ga typing dao nano kalanga woi yingi a woi bilingual education po dao.
2: Yo, ngara yingi a goyola. Lea dalik mo jambar pengom kara yo ngundal. Munara ko kupa pawanga. Ka dole mara pe. Ka brai pre. Deng balangara ka jama senior lecturer in yulung studies ngundal dual Charlestown University. Ka dole ngara ka dao lakram. Ngarato tao lakram dal bilingual education bu linyo kadi ang balawangan namir Emma.
1: Yung apipi, can you tell me why or if you think learning yung mata is important for yung children?
2: Ngarali ka nama, ngarali ka mario altir ngayon ngayon ito yoto ngurong ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon balawap tun balanda koro ngurok nina na amara nga ito nalitin nga ito survive diyal bala mainstream community ngur ka ngurok nga ito darok dalokom nga tilwa nga ka darangan namrir nga ito ka darok nangoy nga ito wanga na nga iba pro wanga ngur dya nguni nga til nga ito maringatir nga rin kapitan ko yanga tuwali minitir nga kamuro important nga ito li jamar kulili murung galang waltu ka mangitir yur ngungatil kayur na balanda kapala mula nyo manapana na cendong ay nina kangurung yur ngom.
1: Yeah, and we're talking about bilingual education because the government's thinking of making changes to some of the rules. Do you think it's important that jamar kulili learn yung umata in school or can they just learn it from their family and learn just English at school?
2: Ka ngara kung goyang na dali yol ng mata a bilingual education ngay dual meter ngay import mo nito ngay kagap mando goyang ngay to bilmram ajal tr ngay ka yaka ngatil mo tuwang na murungurong ngay ara bang ngay nga mga mayon julam nan ngo dukar nan ngamaram maram nalchan ngay to wala ngay to english chan ga may grupan ngon nal kulong ngay ka yol ng mata nyo wangon na limon na to ngay iba pa may grupan yaka maklim bertuangan na mir katukar mulang ramang ang grupan unal mula tamay ng getir wakir ang urong ito yot tamay ng getir yung mata ka balan na daro kadiyal ng ito tamay ng getir yung mata ka balan na daro wakir ang ito read and write ko tamay ng getir yung mata tru balan na kor kalik kor letters mula tu baki balan na ulimur ka nawe grandma limur tu jama paranda koro una lang ito yung wang mo dyan una ka muna koro maraming itir break nga ito ka muna ko painting nga ito kadao nga ito lakam uruki nga ito maraming itir ungoy na nga ito basket kama nguni nga ito maraming itir wukiri nga nguni yako unga ito nga wala wala maraming itir dira mo kama o nako kadao kamani kay bungkul mala tarok nga ito maraming itir una lang ito kolongor ja a wokiring nya darok in balanda way so it can be written yol ngumata can be written in classes through using balanda letters at home and out bush the children can learn writing same story through paintings through artifacts through songs and dances and that is writing a story. That is illustration on what a life of a yolngu should be. Eh? So it should be written in balanda way in a classroom along with English. And it should be outside at home. It can be painted. The story can be painted. And that is writing in yolngu culture, I believe. And through working as artifacts, Miyal can learn how to weave baskets. Men can learn how to get the right wood for spear, the tips and the womera. And clapsticks sing that song, dance that songs. So that's what I believe.
1: Did you want to talk a little bit about education in the homelands? What's happening there?
2: Jamarakule dal wangan ngai iral kanguna limrong ngai kanguni grup ya wangari mala kamani kai limrong daro kamrongu kangora chalkri ngai darpa munatta warakan unili ngali ngi tumai grup panjang ngarali ke yakka mari walti ngarangli ke yakka jalti ngaratu jamar kulin boarding school ajitin walta mai getir uni walti an balanda na mai getir mar ma dokkar wangan ye yai kur belele murmangi ngali bapa unai ga ngora kur kur na mer balanya yai kur belim bir nakon waimi ngani ki ure pin jamar kulin ngali mari ki golel abi ngi jawali ga mari pinarongir Wepin ka kalang ngonong nang uli kemar kulit rongir. Uli ngalik tadi alwa ngonong wala yung mga igurupan ka. Ngay ito kamar ka rai pirik ngonong nina. Ukiri ngay ito ka ngunal gulo. Karali ngay ito wangal rongir. Taruk ngay ito dal maram. Rai pirik ngay ito maram. Muna ngay ito kun ka ujama maringgitir. Muna ngay ito maipal ko maringgitir. Yargupto ngay ito. Kapo ngay ito nama wata ngay ito nama nalcan ka. Pilyon ngay ito nga jambat kurupan. Warakan go, amai palgo, mialtna. Kan gue muda orang itu na tawalu nama. Uling itu abar kuni na, bayang nang mutung balanya iman tun. Limurun wal tu kagung gayon, kapan dun? Kapan limurun kagung gayon? Internet service limurun wal tu grupan. Fast internet service malah gold wal tu limurun dulu un. Tuar ke cable station guru, gold wal lang wal grupan balandau. Balanda wa jamar kuleu. Kemana bala rip mala dal macin nina. Wanganya anda kon dal bala fishing camps mala. Fu balanda at now mala. Bala wal kan nina nan ka ngang turwal gol go. Bala wal lang ka gol jadaran. Yol ngun muli kawanga iral kal ngay tu bala yanang dul un. Wa ngaraka nguna ringgit ngur, chalkri ngur, manikai ngur. Darok ngay tu yotu wanga nan ngu yak ngay tu mil manapan. Pilih dan ingin dengan jaga community mur. Mel mana pernah mereka ngaji kayu atau mana bawa orang orang itu mat tawa ngah. Mula mengajar jual krim orang mengikut pul darok. Ruang mengajar mengikut pul. Ke sekolah ngaji itu dulu un. Nak kurwal lang wali kabar dalam malah dulu un. Na ruang lima ruang itu ya kadul un mengal community mur. Aum lain mur. Tuh lima tawa ngah yang bukur wartun. Kangaran jual. Ngarat nama homelands ngaji itu balai darah. Ka homeland education na homelands kung ay dadara mar nga ito balancing mainstream bu kung na bigyo ng culture tao nga ito may ito yun mo matado ali ka English malato ka rambang may ito yun ito muna lo wukire ngor muna nga ito wukire yala nga ito ngalapal ito ka doon nga dao yung dara muna nga ito Balanda ja da ulakam ai du yor ngala pali da ulakam yor ngokor o kre ngai to yor ngokor ka ngalindor ka transcription na jama yor ngoi ja ngarang le ka bichan jama dial undi ngarale yor ngokor tarok jama o kre yoral computer ngarale kan transcription ya ko Kangun le balang to ka translating English na. Nalten ngay tong ni balanda ya balang darangan uni ngal to bay ngon yur ngukur ngatel wukre. Ay ngal to yan English kun nan wukre. Awi pim ka student malaka jal ter darwa meter all over the world kadel panji Australia ngarang uli ka teaching uni yur ngo mata wal to main getir ka balanda wal to main getir marma ko malto bilingual education ngay dal Jama ngai kan. Ngara indu anan nina ngara ka upit muna ngara ka university ngai tam. Ka yol ngumata ngara lika teaching jang. Yol ngumata ka culture. Kwana mimlato. Nan ngu ukiripu. Balandaung. Ka lichalang ukiripu. Darbala gamu nukuli mulu nguli ka bireon. Yan wanga pibali nyang. Wada ngai ngundi gamu nuku. Ngara ka ngai kandu jina ka tau ngai tam. Darpal. U ngai gamu nuku ngali ti bireon nyan. Warakan bingung lainnya pun kalau ngabrak anda malah jur minci ngalih tu beri minci kira ngai kau dah olah kram nan ngunguni dah ngai kau ngetam balai ukir kur words kur malah lekala ngunyu ukir ngalih kau ngunam balaka munuk kur ngalih kau beri kau ngunyu mula tuan yang buku benda yang Yapijan. We na kon bilingual education. Yolngo kabalanda aramba ngamla tanga marki. Maranga itu yolngo mani getri oto. Kanga itu balanda dunga mani getri. Maranga mla tadangan mir. Tayangan mirungal itu licalanga itu minci tayangan kanga litu nan ngabalanda tayangan. Ala liya kami itu walang tayangul del kurmalanya ada rokwal nguli kalakram. Kawal kilimurung bayang tayangul. Ya kawal bicando bayangan bivalawi mani balanda. Kan bawa main ke yolong mata limurung. Ya ka limur ja badak main ke ter. Ngare liga badak main ke ter dal yolong mata. Rom gunan ngo. Kinna ka ngana tar pal ngai kadin dan jangora. Na ngai mayali. Jalan ngai tu ngala pal tri yolong. Ngai de mati gunan ba knowledge. Bark kun ngana. Bark kun ngai de mati dal tun. Indin na kun academics education da o wali kala kam English. Eh, yak not just na balanya. Hello, how are you? This morning balanya manmak o nakonyo ng kurbala niya na mirni na kurni kamarki balanya nungat malangon na ginaga na nung balanda o kangura nungat lechal ngayor ng nungat ngura kacho ngaling niya wang kanyang manapan ukiri kur nga niya gama ka balanda kur galito gama nga niya amalato buko buna namir yaka malato kanak anamarki ramang itirim malato samway malato buna namir let's build a bridge eh. Let's build a bridge. Rambangi. Ngay ito balanda idipung bala bridge kya mastad. Ka ngali yolong idipung. Ka close that gap. That's what I believe closing gap means. Ngarakal your life. Kumbalanyagam. Let's build a bridge together. You don't build it for me. We'll build it together. Abijan. Abijan ngaraka wang limutu rambangi jama. Kung nga napanmir. Ni balanda inapuring kong kayo. Ka napurtuduna kong kayo. Jaga gue yang ingin benih pemanggi, jamau. Napung kakal kau rep yang murah, nung kakal rep murah. Ani tu punan yang merangkang orang. Palanya.
3: Yo, thank you. Nama lang buk makong ini makan listening dia kiri. Tahu bilingual education boy limorong buk mako. Ka ngalan nakon buku rupa napur di pungun nama lain ngulingai dua lidi napur aku rupan dah. Main mak meliti limorong buk mako. Ka help you enjoy this listening. Thank you.
4: Ma. Yo, bookmark na yaku Laura Fernandez. You are listening to Yongu Radio 88.9 FM.

0: You're listening to Yulmo Radio.
1: Yo, banyam nan, unam nan lirwe. Amain mak ka unu al lirwe ngoro. Unam nan kiangon balan nan guwallo.
2: Nan bilgan jawallo.
1: Kiangon nan guwallo. Kena kon ngurunin kon iya kowo.
2: Ngurunin kon?
1: Dukit na nan banyayam.
2: Dukit, ngurunin?
1: Ngurunin, dukit. Yo. Uno kon nan dawato daw kam. Dukit na nan ngaro ngurunin dawato na. Una nan ngaro dawato una warkar.
2: Warkar?
1: Kangun nan ngaro tawatun ngaling guay mawar ko ya ka ngayang ngaro manangim rakaram.
2: Yo. Mayman.
1: Una ngayang ngaro ngaling guay rakaram mo nam nan nguro ning mga ngaro tawatun jam na nagaritin. Jam nan berprom dari yun. Nguro yawat to daw nan go. Uno ko war karo kangun na bako.
2: Bako.
1: Kuwachuro.
2: Kuwachuro.
1: Tirinan yakum jango. Rumbar man nan luang kan gaya kom nan lurkon.
2: Na bile dua len mala.
1: Ko acurum jango bak ko panjang alengaro. Tapi urain gum ngaleng gu yutu ngalengaro. Kana na banya yang ngaleng gu ema yuwal mangaleng ngaro manangi dar pangun aku konat. Pala jaman urin urin juna pala. Karo yuna perkaun yutu ngaleng guru wuruan banyak malengaro manangi kukunat.
2: Yo
1: ngaro kukunat majuan ngaleng gu yiri cawo. Kanan mam nini ngom wuruam nan yako ngamangamayon mangalengaro nguna bakko nan guachuro
2: bakko guachuro
1: panyan nan yuwalk ma panyagan kya mabikyan ngala palmiyo ngachil kya naleng guachan al sapi o
2: yo
1: wangkaj manan banya na mokol yago manan guayakan nyanan yang berpujal yur kita wak cuman kurung yo nalpian muna beli mar mengarutan kulung ya pak kok aku acur
2: yo
1: ini kawan kan banyak yucuala ya aku
2: yo
1: yo siang ngayon nan banyak ya cinang balai karitin ngurunin gum
2: kangun ya bilin malik karena wersi ada yang balapaki
1: banyan bilin
2: no ma especially what I'm reading your tribes to
1: what I'm reading yung bapuro yung panyan bilin yakan biyapul ma
2: da if no ma tuwali lakaram yung generation ngali atarok tuwali wala to bukumin kuman
1: yo
2: o that I'm reading your tribes to
1: what I'm reading yung bapuro yung panyan bilin yakan biyapul ma
2: da if no ma tuwali lakaram yung generation ngali

0: Papuro yut tayul nga. Yut to kamanan nga lapar. Yawit yan. Kinakum, rakara na umanga yang raya ka, rakara man. Yawit yan.
1: Tarok to alino.
0: Yawit yan nga bilin.
1: Pichala ka lang ulit ka.
0: Yawit yan majal nga raya lalam. Tulik mabalamarin gin. Yawit yan nga banya. Almagin ang nginam.
2: Yo, ka welcome. Tango yolngo manikkai wo awa.

ñako labi dong rakanyen nañ melen gembe am ni nga mañ radio 88.9 FM.

0: Yo, my name is Baker Liganambari here in Nhulunbuy, and you're listening to Yulung Radio on 88.9 FM.
1: Dwenjawalo, 8 p.m. Yulung wal machi ninan wang angura, ka jamar kloy jawalo ngura namira.
2: Yo, ngayam ya ko yan, rigurui, ka turam ngajang unyapa nga. Bula-bula building nga, ka tau mayam lady school eh, napa yung mala, na malinjang o, weaving jama, chinalang nga napa, jama jalan ko. Ka, ni mala introducing tanang laro yal la, yun mala kajang jama jinang bula.
3: Yo, hello. Ngaraya ko, pananda ko, Jennifer, kayun ko, buruk-buruk. Kami ngitin ngara, witik kalmadanggal, kent pal gayil pawar. Kadi ang unbala na puringa ka madal, mali na rakala ngay ka wakoy. Yurdo al bula-bula, na puriya kami ng grupan, jamar kulit nan mala. Rom mala, bala niya mala. Mayo.
2: Ini mungkin tahu ni macam korupan di pala. Nampak kam, nana confess jangan malay ni maram. Nana confess jangan ni malay mereka bos kor maram nana kalas malah.
3: Mereka ternak pelengon ni, orang orang pelengon ni ada kor yoga man single. Kamil kor malah, wap maram gun gamala. Kamu ngucik korupan malah nawe, kalam malah. Palawa paraman. Palaman gitir na ngunili room ngul mela. Minci butalak ka read one. Miko minci balanya. Muna tangul yan, bush kalayan, natural ngay edwar. Yun nguyan minci. Napoli ngali maingikom. Kapatan napoli nguni minci butalak. Yur mil mana panan napalengon ni minje eshista miko koman read koman elingon ni read tera marman minje butalak ka read hal napale brown wan jamara mana tang ur minje elingon ni brown derna yur minje marman mor ka brown na harang mingitin mitin rakalang awalian momo alwitik kalmranggal. Kasi yung bala wako wal na rakal ka mali wal na. May gitin dawal kaya yung people damala na purong kal na. Kaya bala niya, ano makay nga mayul ng radio.
2: Yo, ngayon niya ko, Andrew Guru, katsura mga dango pula pula. Napa nga. Ngayon dango jaya ka, hindi bingay rin yung wangan niya daro. Napa nga. Jaman ro napa malin seripe jaman mala da rakam napa weaving be ka wai pulu malin yalla jalan ro rakam ana bilang up lama gitir antingo neko bilang ro ola nako minci we
4: yo dual muka la prokanda we nakon mengi urupan jamar kulin yu long ektibri nalim rong ektibri bal nakon repiri ka maka jamar kulin learning on country or ka nawe balanya nakon wang amati mengi urupan ka mengi urupan ka urut repiri nakon balanya napukalan mengi urupan dua lim rong yu long ektibri lim rong tudele in bol jamar kulin ka mengi urupan lim rong urum ko ili diang balan nakon ka jamar kulin ngay mar mang ulum rokal wal ngon na balanda yu ngo kale murtu dul lim rongrom dalkum
2: jaman malan malang dole main mak nei na kon le gong da ja balan yang malang ne jama ana koran mali na kon yan ku main
4: ju balanya na kon tual gun ga jama main gurupan ga jamar kuling ka kamu nunggu ka ngamen maranga itu ya lang miling uni utu main geter tiang bala ya lang mireu. Eh tu kan anda nungai jam mabal nak kongga menunggu kagara kabalanya malabati ngai tu ngurungi mara kaya lang umirin ni anda nukal nau yu mala materials tu mala
2: bola-bola shop lela
4: bola-bola lela
2: ya lawal tu ni nak kong business comes in from ripung ruang angur adip palut nai lel shop lewal tu nama kanya paim dipung, right?
4: Yo, yalang marawal tong ni, yalang meru napurkadal malang maring gurupan ya, marangay palandat yala maring getrina limuruka maramunan limurung mala mitrails kung nanakun balanya Bushmore, marawal tong maring getride ka limurkadal nakun sharing limurung kalta balanda kayurong. Yo.
2: Manmak.
4: You're listening to 88.9 Yolong Radio, the Ramkining.
2: Yo, I am Yako Andrew Guru, Katur Mangadang Napanga, Bola Shop, Ka Napangaro Karen Nawanga, Nanora Kamdao, Tinakoi, Lady Spoon, Napadalga, Tango Jama, Weaving Jama, Napamaran Kunga, Ka Yo.
5: Yo, Yvonne has been showing me how to strip the gonga. She's an expert. I'm a beginner, but I'm really enjoying it. Yo, it's good to be here at Bulabula Arts joining in.
2: So, no position. Doing what?
5: We're sitting here and weaving, well, learning to weave. They've got have gonga that they collected yesterday, and the ladies are stripping it, and I'm trying to learn from the masters.
2: Man mak taper. Yo, nung magangama yung radio, 88.9 na dango, bula-bula shop nga.
6: Bayangon yul jal, rektor na uja. Kadiangon winte, may show nunang the vaccinated winter radio na kor flu. Viruses jali kabitian beli jambi. Ka important ja, maranu kabitian beli regular vaccinations, especially if need to marci urung utirja. Wangi nukal maringgit wo health jama meriwal maranara flu, COVID, ka RSV vaccinations tiangun bala. Authorised ya, Australian Government do, Canberra.
7: Yo no makanga mayo radio diara Sepperson College 88.9.
8: Dwell no makanga mayo listening yo long radio limburong dwell limburong program the policy yo long walang kangaran ya kubrom bula ka milingin bu milingin be art centang relika jama kabalanya.
9: Luan dia malam orang buk mak kudangon, pau kes boy jeng jeng boy, mal mal malam orang tutukar, nalcan malam orang tungan yang uni kunyam bi uni ngai kangai atam malam tungan yang yucu alakum.
10: Yo Mary, namir.
11: Lachu be, kan ni in kutera.
10: Mai mak ngara Mary.
11: Yo, na dao de ang bala.
10: Yo, kato na kun dangon alidol na matoga nao ngai dangon yang ngai na kun alituangan namir ya pau kes boy na ngai pau kes. Lajo o yaj.
11: Ya palanya. Darwa limurud na ngatul wanganamir. Tangang ja dawu. But na iwak ja. Main mak. Walal. Bango marika ngora ngola na. O mar yaj bili yindin dawu ga nakun bikang ngora.
10: Yo palanya malanya nakun ngatil nyang limurud na we. Tuwal nga limurud ngalitun nakun ngakang panbulo nga nya. Mungoy komandart naman dangon malangon ni Pular meraman, ebi ya na?
11: Yo. Waktu lewi, lecu rom, lecu lang tiang ngembala.
10: Yo.
11: Pular meram do.
10: Yo.
11: Yur, bicana bili, yung nguli merci, water lil, reason go. Na, ngurungu gamurun.
10: Gamurun nakun wal lewi, ngurungu nakun merci ya, balanya kuyangan namri wal tu merci yur ngu gamurun, wangkain gue ya naku, rupiah maranarau.
11: Yo.
10: Win gomak. Yo.
11: Endau gangora bili diala dawan rupi merwangain itan bili yakagan rupi dalian mirter
10: ni gumru dal mukayan rupi mirbuk mak paing ngai kiyana yara nguli ngore ngulanda ngaratu yan yan maram nguli endura rupi
11: naku malur kun deang bala nakun buku watar walal
10: ni lurkun mak dikai yolngo mar yakad mar dangang jaya palanya namba nakon lurkon yan ngay buko at tarinja yol ngo. Biyan na bilimar chinga.
11: Amin magtiwale, ngulay yol ngay yol ngo buko at tar, natin yung ngay kakal nga gagawin nga nawoy.
10: Kakal nga nga ngon, ibili yan ngon ngay na ako ngay maringin na kong ngay tumarichi, doy owen ngo. Ka ulipin nga ngon kakal, dunga ngay na ngay kangunilingura. Ya palanya.
11: Tarpanawe
10: mala. Jul nga ngora dangon mala.
11: bikang mer.
10: Yo bikang mer yang nakun nakun kat mana meruang ya palingnya.
11: Ka mak ngai tu garin darangan meru, dari darwa bikang kau kunaka.
10: Yo, mending ngai tuwa yang garin bala, karena mangun ini minci nama lain. Bayang ngai tu nama mangun ini bikang warpam kau galkun.
11: Ka mak bayang ngai kau goyang ngara tuwa gana, ngara tuwa gana yang gana ngara. Ngartu win bai.
10: Yo, bicara dengan itu ngene berkah enja kangurung ngonyor ngonja. Ongoni ngene ngai kamarcian. Pian yang ngai kabirkah enja ngara jual kana ganan ngara belen. Margen ngara ngara tu yang berkah ngara tu juluk mamanya.
11: Karena York ya. Beli ngalih je talk about Whirlpool programs malah na York ya.
10: Ka yual cengai ka nakun tawat nama renja. Tawat tu ngai tuar pam. Tawat tu ngara tu bai ngong tapang. Tuan ngai yual ke tawat tu ngara tu bingul wang angur ka bingul ina ngara tu ka puli un tapak yan.
11: Ha, machine ya wa yok ya.
10: Ka yual ke ngai ga nakun tawat na merinja tawat tu ngai tuar pam tawat tu ngara tu bae ngung tapang. Tuan ngai yual ke tawat tu ngara tu bingul wang angur

0: Hi, my name is Ismail America Molka Project. You're listening to Yolong Radio.
1: So, balanya nakun ngun git poi room, bitan bilega lakram.
2: Itu lakun namir ngalto.
1: Yo. Yo. Yo. Yaki indi kuna mer, yaka lainjat, yaka ngai pege ikana.
2: Yo, eka kana ngai pe, mitin manapan metu, ngarambia manapan menakpo.
1: Tarangan ngai tu, miok nan ngu, ka jamar kulinan ngu.
2: Rai pere ka uneleng orang.
1: Rai pere yun mer.
2: Rai pere yun mer. Ngurup miok ku jaga, jamar kulinan jaga. Yaka tu jal juluk maram ka ngurungu.
1: Yeah.
2: Rum na nganya juluk maram ngurungu nga ngayin jal nja turik kurtu marci.
1: Pag ngay ka babla goyang ha, makbay ngay rum mer, yur gurtu mer, koko na ka. Ka nata ngay tu nama ka wanga walang rupiaw. Wanga ngoyan.
2: Yo, bay ngay to ka ta praktir ngay to.
1: Yeah.
2: Bala nyamere na ngay to ngunin kuya ngay. Ngurungu ngay to marci ngunin, nan ngoy ngay jal ka nangoy ngay to. Kuru tomer yung ayto yurupton. Yalang nga nga ito, warpam kumbum nga gere, jingging to, paukay, mission to, pa nga na yo, ngurung ay wartang ay, pala nga ito, hindi pala yurun na nga ito, kuru tun kuya nga.
1: Yo,
2: na
1: yo.
2: Nga ito nga, ito na yapi na. Ka.
1: Ka wirpu dawo, kutara, na kundang ang jana ay balanda mala, darok lumarungulay nga ma, problem gambler.
2: Ito.
1: Yan, kuya nga nga, na yawak ya, problem gambler, or problem gambling. Gambling is a problem, or the young is a problem. Ngai pi gambler, or na yuokja. Problem gambler, or problem gambling?
2: Well, ngurungo ngale murungo ni nama yan bengai, well, yolngo, yan bengai yolngo problem ya. Kapulo na kun limurungo niya nama, ngay kaya ngay yuokja ngay, una gambling problem, yaka ngay yolngo niyo, balandain problem.
1: No.
2: Gambler nyaka, but gambling ngay problem ya.
1: Ayo akwara, bila wanga indonggarao, winyat your pocket ngor, bookmark makar indi ngor Australia, $11 billion, yaka $11 million, yindin yindin rupiah dawat to the pocket ngor.
2: $11 billion.
1: Yo, winyat yur yan. Balanda wong. Lurkun yan yungo, daab tangan ja balanda mala. $11 billion na. Mailin ja, yak wirpu wirpu walau, lorukun walau, problem mer, mak problem gangora. But in the gambling industry, mari gangora, gaukuna ka, bikang mer.
2: Bikang mala warpam.
1: Yaka yan bikang gaukuna ka yungo, bikang gaukuna ka balandau, ka bukmakko.
2: Na, minci ngay to kagari nguni, una bikang ya kalkun ka warpam.
1: Ya balanya.
2: Yo, mari ngaran na ito tawar kayo nung angkait na kun. Nau ngay doali, ngutan namin ngay doal problem yulong jau, marama ramangi balandaw ka yulong.
1: Marama, balandaw ka yulong. Bili mak next yin ja, problem ja buk mak makar yindingor, yaka 11 billion mak bulo yindin.
2: Ya, pijan.
1: Ka yungun, parak tu ngutan, yur lurukun yan deong bala, buku watar mala. Ka parak ka nawe ngutan ya.
2: Yo.
1: Next year bulu wala tu nawe makram bikang na. Katmram do.
2: Ya pijan. Pili nga ito yurta bulu yurta inga katmram.
1: Yo. So dual dawu ka mil lakrana woy dawu tamar bukmakku martu mirtir goyanga na main mak tukar martu gongga yun walain.
2: Ya pijan. Yo eh. Yo. These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tuan dia malah nakun program malah doi jangan ini ngai Northern Territory Government kong.

0: luan dia ngalem orang buk mak kudangon, pau kes boy jeng jeng boy, mal mal ngalem rotu tukar, nalchan ngalem rotu nganyanguni kunyambi nguni ngai kangayatam ngalem rotu nganyai yucu alakum.
1: Yo, gutra ka belenjan, namre numain.
0: Yo, good morning, Maria.
2: Yo, namre numba, ngara silbi angul perich.
1: Kana poy doal, namai doan jah second last gambling boy tau limerong.
0: Yeah.
1: Ga marto gudin da wolakram gudrian. Billy ngalai wangan amir. Ga marwien kur na tukar kur. Program 1 balatin lil. Ga doon ja last na. A main mak. Ga na doal gudin da wo gambling go.
0: Na ngay.
1: Na kun yindi ngay business. Maringi ngali. Balanya na kun kajino. Ga yarman. Ga lottery ticket. Ka pokies mala, darawa malain.
0: Yo.
1: Ka lichilang going an away, ka yindin gamaro, pokies ko. Nakun yindi pressure walang uli maram, government mala.
0: Kachina ongur.
1: Yo. Gurku gurpanamil, club mala, pub mala, ka wirpu kachino, maramo. Yara spring gadawan.
0: Yap, yan.
1: Nakchan walang ga going a government to, batterin walang.
0: Buku barai wal ka
1: marma galek ngur
0: nakun gambla walang ka bulu buku barai wal ka ka yalla mere ngune voting mere
1: election mere
0: election mere ngur ngur ke wal ka barai wal to walang barai chura walang wal election na
1: yo do wangan gale a wirpu gale nakun yindi business main mak buk mak ko economy light chu kum ga yindi kum ga mutan ram do tarwa na jama Walalang, nyawa jama meri, jinawa nawa kachina ngora, pubs ka clubs ngora.
0: Yep, yan.
1: Uli buying o gambling, darwa nawa jama pui, tu buying o nawa jama makram.
0: Yep, yan. Buying o nakun ngunili ngay jama.
1: Jobs winyat yundo. So, bitan bili walaga goyang, ha? Wai, main makti wali nawa gambling, pokies go, ga bulu yarman go, ga lottery tickets go, bili jama gurupando, ga... Taro rupia lima tunama dia la territory ngor.
0: Yo.
1: Nakun gumari angin walo tunoi maram. Namu walo ga tukar nama. Wai. Lacho duali ka mil jukur tir walo government cha.
0: Eh, bili walo tunoi gumari angin nama nakun balanda kuria ku esi mani apalanya. Eh.
1: Yo.
0: Gumari angin balangain tunoi mil jukur ira.
1: Yo. So doa wangan galek ngor. Ka wirpu galik ngur maringi walal mari gangora.
0: Kunyami gangora.
1: Yo. Yaka walal jal nawe gulmarana rao. Walal jal nyumukunin kum marina.
0: Yo, nyumukunin kum bili walal nguni jal muka. Yabijan yaka wal tu gulmaramain. Enyal nul tu yuchuala kum nguni marin.
1: Yo.
0: Bili walal jal nguni jal muka wal tu maram di bingri.
1: So, rom walang walal tu bulu nirpan. Rome na nakun license kur galikur.
0: Yura.
1: Yo, nakun bookmark pubs ka clubs ka kajino marama. License maram ngatil pokies go.
0: Yo.
1: Muli license maro buying a world to noi pokies machine maram.
0: Buying a license maro ni yura ni yura na yura.
1: So yako doa warpam na gambling industry. Darwa jama, darwa rupia, darwa jama mirmala. Tuwa dukar.
0: Tuwa li dengai mail industry ni.
1: Yo. Kunga yun amir bookmark ko. Martu rupia maram. Levies kor, taxes kor, kumari angin. Martu bulu gurpan, watpil lil, ka gol lil, university mala, dukar mala, roads ko.
0: Bili chuman go.
1: Yo. Tarwa nawe kamaro. Area nakun rupia gurpan do, government do, walang ngurungo jama.
0: Yo.
1: Nata walatu nama, rupia ngoraka, gumri yongin maratu noe maram, maritin walal noe mil jokur ter. Ya balanya?
0: Ya bianne.
1: Wirpu gangora, nakun license muro, unregulated na ngay yako. Nakun dopolo, bango government room nirper, dopolo.
0: Yo, wangga jangai nakun ngene unen bala kale ngoroga dopolo gat kabul un Nawang merchingo malangor buying on the ngay room.
1: Buying a license.
0: Buying a license chura balanyay ka buying a room. Unregulated yako. Mabaya koro.
1: So na yuakja nakun Murray Mirngay, gambling industry ngay ngoli gurpan Murray, kana pui Murray. Billy ngaliwangan mirngatil, episode 10 ngor. Darwa rupia dawatur gochikangor.
0: Yo yo.
1: Yaka yan yungun, balanda wirpun, ka jainaman mala ngule yul. Ka yuokja nakun yuwalau lurukun rupia gangora, yaka darwa rupia bank ngor, poor people na. Dual affecting Billy walal noi katur katur walal
0: yo kanguni buku pau ke siol mo ngai le uni ngai chal meo na poto to moktara ngai to poto to mokna mo man ngai le gurutun gurutun meo le ngai le uni mo man ngai to gurutun ka chal na nano ngai le juluk ma ngorong ka rom jan nan ngo ga jaga inga ngulan nai mala gurutun ga turit tal kamarichi Nalkan ninga goyanga natnya nokung nakunana o dipale pelian
2: mritin ngai dole addicted yol ngo pola mero ngai mission marchi bilenga ka ne wanga mission rira kai main mak min chi main mak ya palanya ngai ka rali miriam ngi mission do yol ngi una ka namba marchi rupia na ko checkpoint kumala yo palanya bilenga ngone problem waro yol ngo mala untu yol ngo maringi korotto mere yulngo muni ngai likabichan bile paire nan ngogama kabul pau commission ngodiyal town gor muni ngai problem waro pele ngai kat mana oyna ngai kabichan goyanga ngara to munarungan mam rupiah las ngara wicharyun las ngara lus diang biutai rupiah paire yo ya pelanya dao bawala ka goyanga muni yulngo ngai to mar ki rupiah war pamgama Amara no guru pan pau commission na feeding. Kaya kagoya nga guru to miringo na wanga ngur. Mak tiamar kule, mak miyal ktira mo, mak mukul miringo, mak riri mirmari miringo, nguni ngay nip. Kung gayo na raw, yakara maringi, yabali niya malam. Guru to ngay kamuma.
0: Eh, yu al tuwale.
1: Yo, main mak tuwale. Ga bulo ngara kagoya nga, na jina wawoy, durinda wo pokies boy. Walal machine do, Mala nguli gatmaram yungu yungu nain. Billy marmagaim nguli mountun. Wanganja ngapa ngur?
0: Wanganja ngana ngoy ngur kabul yun.
1: Yo, julu yun
0: awur. Julu yun awur kakaim nakun nguni bulu yun awur ro marichi.
1: Limur nguli goa nga wanganga ngura. Ngapa ngur yan?
0: Yan bi wangan nguni kaim.
1: Saibu ngur yan.
0: Yo, ngay nguni bila wripun ngunay ngoy ngunja julu yun jaka bulu yun di kaim.
1: Yo, yu ngay lakin maram ngay to. Yo. Win ngay to.
0: Yo.
1: Tuwal bukmak walaga nama wanganyan.
0: Yo.
1: Ka lurukun walaga kuwa nga, wai, yake yan wangan marama ka ngora. Yuok ja, nguingor, darpana nguingor. Yo ngay watango, nguriki wangaw, ka bulu giriw, electronic gaming machines ko pokies, ngay nguli win.
0: Ngay piyan win, yaka ngurung yan.
1: Yaka customer, yaka player.
0: Nguni ngalin doa birka yan, babala jalktun. Kakoya ngayan be ngali, nguni nguni bilian ngapa ngurung bulu yun ka bala yun. Ngay nguni bila marichi ga di bala nyai wakal yur, jul inawo yuka. Ngay piyan do, nguni bilian jul inawo yu win jaka.
1: Yo. Mar darpan ngay, yaka miritri nawe darpan na wawai dawu. Bili Nguli yo ngay question mer o jao ngay mount run around.
0: Ngay tumal.
1: Dao ka ngora. Yo. Internet ngor o yan ngangtun government na tuna pa wala talaka ram.
0: Yo ay tumal ram ka na internet nguli ngay marangay internet kungali yo ngay tumal ram bala mark ram man nguni ngay terpanaw na diripin nguni pala undilan ko yang anaman ya ya tol ripin ngay
1: Yo.
0: Adi yang yan nga rin dalo. Uyan dyan ngay piyan do ka yap yan do nama.
1: Pat kao ki limar bookmark balanda yo ngo. Dunga ngurki darpana woi dawo o moma yan.
0: Yo.
1: Bili nama rupia na jal no e win go yan.
0: Yo, jal win go yan, ngune bili yan jal. Nama toga bayangun ka ngune nama ngune ngay ka nguna pala jol unawe wakal ngurade.
1: Yo.
0: Yo, manjmak, ngalimur ngatil nawe, kolion ka yalla bulo ngure ndo jama.
1: Yo.
2: Yo.

0: This is Capra School,
1: and you're listening to 88.9 Yolmo Radio.
2: Nah, ngonde le nyuwe punga ngora, mare.
3: Nyira kangora.
2: Yo, ngonde le nyira ngai kangora.
3: Man magnetu na wada wala krum, kuriyan, na dual nyirang. Wana may ngai. Natil ngai ngulika, chino wana wai ka chino ngora, ga pubs ka clubs ngora.
2: Yo, rale mriya molka. Kawai unna kun yaka darok to, ay ngurung e biliwal kayan mission do kawai unja. Yo, rwana koro. Ngurukuri na kun ngunye wirakai koro. Minji koro, ka ngunili di ngay kakari na kunguni yin nyiran, na kunguni kuripa ngura ngay ka tur yun. Ka watangun mala na kunguni nguruki, ka nguni ipili na kun giri watangun mala, ka bala watangun mala. Wal nguni watangun mala, wal nyira watangun mala.
3: Bili marangi ngale, rilakai mir, minji mir, Gurpando lur kunyan, mal tu bulu darwinum.
2: Yo.
3: Duel no in nearing. Yan Lea Bilmram do.
2: Yo.
3: Nakun ngara dua lucky, ngara dua winner.
2: Yo.
3: Yure yake dual yuak, nyal duale.
2: Yo, nyal, and darwinum duka, darwinum, bijan duka, milakram, lakram duka, epian, darwinum, miru. Muni di, muni ngay watango, ngay ngay ngira watango.
3: Yo, nyal tumur, ngira watango.
2: Yo.
3: Ka giri watango wanganya.
2: Yo. Taro nom ka gur korean. Yan ngay wili punya ako nyal tumuro ngay. Nyal yun ngay kanguni. Yan bijan nawe. Taro nom ka yabijan. Taro nom ka lakaram ka. Angay ngay nyal. Yual tiya ngay piyan to ka win. Yang ngay bili yan.
3: Yo. Sa so, being or nyira ngor. Bika ngora ka. Guripang.
2: Guripang ngora.
3: Yaka nyumukurin. Marinde yo yi. Yindi merited.
2: Yo, yindi merited. Bikang kangora.
3: So, yaku dal noi diction kangora. Pukis ko. Diritiri kangora.
2: Ngarangka kangora.
3: Yo, marito kalkirin.
2: Kalkirin. Nakon trapping ito. Trap ngalto ni gari. Nakon unin diritiri. O ngarangka dutto ngulan na ngalto gari. Kalkirin ngalto balay.
3: So, being or pukis ngor. Wanganyan wina. Bala watango.
2: Ngay, piyari wangan. Giri watango. Nira watango. Uni. Pala watang ngay pen bling ngay ngay ka tabul ngay ngay ngay tul inaw ngay kay ngay tabul nan ngay ngal to bay ngay nama
3: kabulo nakun main mak goy ngana woy lor kun politician mala nakun Andrew Wilkie Nick Xenophon ga church leader mala Tim Costello ngay goy nga way miritil yach duel noy pokies na limon book mako yake yan playo ga Rupiah nguli winyak yurup nama ikuti kangur. Ya ikul dua lima rubuk makko. Bili ngay nguli buma. Guru tu mirna rubuk makna.
2: Yo. Guru tu rom ngay li buayakum.
3: Nguli yo ngay noi. Bikang mir. Huk na ngay. Gatur. Ka ngarang kangur. Nango gauki poe. Ka mautu nango. Marilil. Baing o rupiah. Yaka gana rupiah. Winyak yur ngay noi. Warpam na rupiah.
2: Yo.
3: Yindin ni rakun ngora ka.
2: Yindin mitra.
3: Ka yelang omer, bulu limitu nama, bulu yindin mari, ngutan ngay to, marin, being or noi pokies ngor, bili yuta generation, yuga nama bapa ngandi ngapipi ngay nguli merti, ka jarapi waloga nama ga goenga, wai, mak ngay lakin, mak ngay noi, lechun, ngay nguli merti, mak lechu wanga bai, mak yelang omer ingarit maltun nango.
2: Ada tu makberkai on.
3: Yo,
2: ayo, orang yang itu ni nak konbulun yalla mili jayen diter. Bulan ada tu ni berkai on. Orang ni wangai ini berkai. Orang yang itu yang balan balayan. Kat nama nak kon orang yang berkai on aja.
3: Yo, saya dia orang bala nak kon yutun walau orang acara yer yalla yindin mari being or noi jalan or.
2: Yo,
3: so dual reason nak kon gambling industry yindi problem. Limerung bukmaku gamblo ka koki boy gurutu
2: ka balang
3: limerung bukmaku noi taxpayer malain
2: yo
3: ka yu ngai noi dawu mer ansing diak mario problem go yu tu noi
2: gulmram indo
3: gulmram ka buakum yu tu mari gulmram yu tu
2: yolto kapmanto o yolto doktor
3: umarangi ngalin ka gino mala, ka pub, ka club owner mala, watanga walal, buying a walal to gulion, bili yindi walang jal rupia oga, customers go, walang uli maram rupia gutikang or customer wong, dual ngurungon wanganyan.
2: Yo, duali walang ngurungon, kuyanga na walang ngun.
3: You walk na?
2: You walk yan duwalang. Yo.
3: So, buying or limur to ngangtun walang buying on. Buying on. Dukar mro.
2: Buying on dukar walang kalki nguri ngal to ngangtun biyan kam onakur to duwali kulun jangan apuro.
3: Wurpo kungura makbay dukar government to gulyon jaong or gulmram walato.
2: Government to gulmram o buying o.
3: Yan be buying o bile taro rupia kungura gumuriyangi walang maranarao levies kore taxes kore da yindin jao rupia budget ko schools ko watpil wo ka dokar wo
2: yep, yep.
3: Well ga line nama ungoriki gambling boy rupia taxes kore ga levies kore bing or walang
2: yo duwale
3: gumuriyangin walang uli maram
2: yo bayang wang ngay kiwini dokar ngore kapman kalyang ito kapman tingol maram
3: yo. So, dual marma, gino industry ngore nakun, watango mala, bayango to gulion. Ga bulur.
2: Kapman, bayango to gulion.
3: Bikanga ngora walang, martanoi rupia maram, customer wong, ga taxes kore. Ga bulur limra merengi, nakun kava pui dao. Yindin jao ga ngora, ga government, yan berka yun gum run arao. Gukron, kukujongi. Ya balanya.
2: Eh.
3: Ko ngane ka?
2: Wananga ngone. Eh.
3: Yindin ngai wananga.
2: Yo.
3: Martia dual dokar. Gulmram do. Wal galarum wanna wirpu dokar. A gulmram do ma wirpu dokar wanna. Ya balanya. Pichan bele wal ngole na welarum. Kamokmram. Ya ku dol na black market na.
2: Yo unikanan yan black market na.
3: Yo. Palanya nakun noi kaat mala wala ngoli noi jelim au pai ka wirpu shop mala o dl dawan
2: bai ngun ngun le room kingore
3: yan nungat mram
2: yo
3: gul mram ma dual dokar bai ngun dokar mrona wana wirpu dokar kumri yang wala to noi larum ga mak mram dal merton noi government go wala to noi gul mram ka warpam dokar tarwa gongora dokar
2: yo
3: black market kor. Ya balanya.
2: Yo.
3: So buying o government to, buying o big business to, buying o opposition.
2: Yo buying opposition muni we na kun war na kun na bala government muni. Na kun mar mak ngan kale ngur buying o ke ngur ya balanya. Lai bang ngur buying o liberal ngur buying o wala mer government bala buying o ke ngur Rome o Jal o na we ngai to gulmram do ali buying.
3: Yo. Yo buying on muka.
2: Bayangun muka.
3: So, ma, wanganyang ka ngora bay?
2: Wanganyang ka ngora yung muka. Limur yulok mo, unilim to biyan limur, huwibun dyan biyan ka ngarap yan, wanganyang unibili. Ngarap yan ka na, ngarap ito to kuya nga. Agulman na mire. Yalang umiring unin akun episode 12 kundon, yung rukin dadar na mire na nauko, taroko, diyak. Yan nguling ay lachun ay nganapruto na kun wanga na meriyal lang o meriyol ngo. Doli di nga ka umpan bulo ka polar maram tunupayam nga na probi na kundo yung wanga na mina kun ngara ka bilin dyan ungol pindi.
3: Yo, light you doal.
2: These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tuan dyan mala na kun program mala doi yang unay ngay mariyan Northern Territory Government.

0: Yolanda Kahn, Dundi, Yulon Radio.
1: Malam orang buk mak kudangon, pau kes boy jeng jeng boy, malam malam orang tu tukar, nalcan malam orang tu nganyanguni, kunyambi nguni, ngai kangayatam, malam tu nganyai yucu alakum. Jangan doa lepulu nawa nak ngure undia langan apur, ngara belenjan gamarang Howard. Final episode ni light na kunda da na gadel ni na ngone episode kana burung deli na ngur gambling or dang ngur
2: yo na meru no ma ara sulbe ngur pedich
3: yo manda
1: yo na kun ngale murum mangi ka nga male kana kun ngai yende meter mari na kun ngai problem yende meter do ali gambling industry yako na kun tiang bala mar mak lurkun yor ngogat manawe ka yalla mere janga itu dole ka yende ten mak ngapa mana pula dangang den pele dangang na to mangete te aku edukaro na kun mana pul to jalo mal to te aku gambling go romgo dia u te aku gambling go industry romgo
2: e yo alak
3: yo so yindin problem na kun gambling industry yindin mari ga government to buying ojama ga watango malato buying ojama yung yung onaltendo oko jongi mer na to insane wanna
1: yo di pale polon to le duno pem na kon darok nun na kamarang yan yol ngone ga la kan government to buying to kulmaram dol watango malato buying on wala to government kulmaram na mer buying mo nal channel to na kon yol ngoin rai pere un mer ngal to yol ngoin ngalepian wanga angain rai pere un mere ara na dawar kai ndal wanga ngara na dawar kai on pal nya mere ni mi gen ngoni ngotra na kon ni pe ga na ni mi gen ngoni nangal na kon kat pinja rom
2: ngara kan ngutar ngara ko ngmari mala ngapepe mala kuruto na ngara kan kurupar paingo ngara nana yoto kan inbol blu urgat ngala palmeri wal paingo
1: ma ka nati nyawal kan rom jamel kungal
2: dal kan rom mel kungal baingo na purung lao walal ngala palmalam walal mringi na tungai gama gat tu yaj kuro if tunguni jamar kuli try blu yun walal ka da kay ngama ka walal mringi they feel mringi kum da kay ngama wal kaben na ngay ka gama gato
1: yo gato yo al yan muka do ngara to balai na kon mulku rong er na kon ngara kan yuchola yan nawe muni ngay rom manak tur na kon ngara kan thinking ngara pikan ngala urte muni na kon namak ngay muni balanya ngara ngana purjama ka balakan ngala ura kong don bijak bijak kutpa kutpa balai ngangga la jilba awalnya kan del kororin ka gat ngala uro dopolo ana puri akan nakon jamar kuling nguni di ngala ngala uro mak nguni le ngai nguni jal jang uro uro ana purung dia konyol lang nguni dia ang bala dual del koror na mak ka nguni le naap cha nakon nguni di wala nguni nang ana purung ngatil uro nguni mak na ngur na watar ngur na kamur ngur kachina ngur na ka ore po ngai na kondoling yan ngai ka nawe ya ko yam nawe na kun ko yang nawe na mana kun ngai ya bian na kun ngale mor buk mak ngale mor dikai tele ga diretere ngur ja gare dia ngun bala na kun ngale mor tipele nga ga gare jamar kule ka mar kandar po yo ngo tole banyen na ka ona community ngor ka dual ngunin nina ngana pulika na kun dual town ngur malang ngoni ngai ka wana kami nakun balanya malay nakun kacina dara balanya mi walkan takan akul na kan ya nakun ngoni ka tungai ka ngal kan na kan nguran ka kun nakun ngoni le rom ngur balanya mi na wallo walal ngoni berka ero nakun rom mi ya ngalanganya rom na mama mama ero nakun nungkat man na mira rom nungkat man ala walkan jamar kuling pikir makwalnya kan ngoni berka ero ngalapal mi ya balanya mi ya
2: ya palanya
1: marenge wal ngone nakun ngai kan ngone mare ngone le ngoran kamoro ka bolo de walangan jal ngoran maranara pingri ngurungi jadi mak tika yang ngai ka dokar yang ora pide wal kan nedel kor ro bayang o dwale na ngal ngai kan darang ngurna mak tel kor ro bala picharen uni wal kan dokar na ngal ngal ngai tong uni ta ka bing bing ton yuta yang ngal le bing o edo pulong ngur ta ka lo ka bichan bing o edo pulong ngur uni le ro bala ral ngai ka ngro wa wa uni yung melakam paukis lela pala nya elingo jal kawananga bing ngur ngai tong ngur ya do pulong ngur diang bala na kun ngai to mul kur ngama men ngali del kur or ngal cer ngali tunga nyadu ali tackling na kun jama ngule ya kamuro ngal cer ngali tunga nya jama na kun boya na bole tuno paya na kun raipiri raipiri un minuto raipiri kur pando o gol maram de pungwe rom ngur na kun gal muna maram gol maram rom marga ngai to yaka ka dole ro marchi ga yale ngatia la bat na mara ma yala ngomer janga inden problem ngale murung mari yol ngonja tele ngai to namban yol ngon inde tramitra ka balanya
4: tuan jawalo 9 o'clock na pm munagon kalkimak ngura na mirwalo
5: bayo good morning pukpak and Raya ko ini melaku mana? Anga rekunkan gentolong orang yulnga. Yang muka lek kami kute ini now ya. Sel now festival coming up your ninth travel. Ngarai kore inviting nama ibu mak kayul melayu nala nama yukur duk duk meri palangka. Wo kuat pan marco. Welcome nama marco mercilai. Mula hana perwangan mana pan mulai festival kore ka. Beli kore kumaro nanti pan jur now ya. Activity melayu happening ngukiri ngalam burung yang muka dan dia dan ngalam burung mengit tinya merom rom melayu yang perlu nanti dulu wikanda mer mulkur wikanda mer kagong kain mer yo garom dan dewan ngakum ngayam bal kemalain yukaran mer alingku organizing ku kabungkul kapan aku kreatif now entertainment pada jor music now ngata ka prize Tika na malang, biaya na kamalang. Unele panajor ka karajama kalpo ka naokun kang la na malang. Biaya na kamalang den ngal murung ulung den dia rom ka wangkai wangkai kamalang. Ulan yan mokate ira ko den writing na malang ulan ulan ma dok dok. Abiya na ka.
6: Biya ngun bala ka darawa darawa ma chiririk dun. Riri ya koy diphtheria dual community ngulum rongal. Tual diphtheria riri tengun yo ka mrit ririk mram warpam na ulung. Munituni maram dual diphtheria rere aito jichi mala meche dara warna koro yangara koro warpam rumbalongor karipun mayang nitu meche rerekton kangurungi din nitu bayangun ngamatam gangriyun chakjin nitu maram markani ka family nungo pichan balito ka saip nina bayangun numatu maram diphtheria rere diak diphtheria uja jakjin nitu maram ka free daily di community ngur local clinic ngur
7: Hello, my name's Harry Wilson. I'm from Murujulu community and you're listening to Yolongu Radio. Be strong, be proud and stay black.

You ngara Johnny ngarpi je ka you listening radio 88.9 FM.

bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang

I'm back. I'm not in ye. Yum. Huh? Yeah, one.

con giảm giờ hương vị phương người ăn à cái này gì dạ dạ xếp rồi.

Bagang bagang bagang bagang kan ada ini.

Yo, ya, kuat cemba. Ada orang nama, yo ngurai dia moro. Kak,

Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rakata Hunta Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ko ngang pila ma angur kumanya. Angur kumanya ngang pila ma ako ang anyang naningar ka Enkari Uramara. He's from Picketon Island. Anyang naningar ka. And ang mga All for you.

Yo lo muero, la prueba nada más, y por

or men. Taring ani nga. Anyal dari. Maming ani nga. An me joro. And just a true one story from long time ago.

Yo da yon mo radio. Do alo mo ne ngo galu ko dara do TV met na gaya na nang ro lak kama da o na o nge ne gam barak tun singa nge na o nge choosing to be a singer. Ado na nge ro da o na lak kama.

0: Yo dame tu culo, ama, bien, Mactao.
1: Que me encolara. Vámonos. A los canales ponen a por el valle, no hay cuya para acá, no hay rangela, por un gato le van.
2: Yo,
1: Burum. Burum. Wey, no me chingar, marcha, rongue, ama, vángale. I'm going to go to the house. Pala ya rob tu nalem. Kunda wana perlu pula opennya laru na. Pangaja kunda brown, opennya apa ni kat sait. Pangaja kat cek memang aja. Jurung ni mending special mending perlu kunda mending. Yang mana perlu ni lelaka, nama aku cimi ruang aja kunda. Abi beri rabi kunda. Wapa ni nak perlu ni mana nang kalau pernah lah kupai orang ni kupai virk tu nak perlu. Yolok kalau nang kalau ni kamarang wapa nang ni pelakar nang ni. Nak kuna kam dalam moyaku. Minta urutku chicken jama meru, chicken kat jalan la jama. Kau ripya tak kamera pula, mera pria mera jalan orang ni la paman. Felicity aku teka. Felicity gaje kebi. Teka. Felicity ga Miss Ross yo. Miss Ross teka yako. Puku bri amre mre teka mre. Wala na ga na gal wala le wika na na pun gula le ka drink na kapu na teka balanya na biscuit na na nya. Baru na na pun. Baru flower kuruk tu na balangu. Biru biru biru nya. Wakin ngu. Kuruk tu na le kapu kuma pun nya lale. A drink, a no capo. I'm going to go to the house. I'm going to go to the next day. pamal ngarin bin chudor dar pamal
2: mura parin ko jo tarain
1: bi wala ko no ay wan kan jo miak to nganya oni miak ko epona no no to ya buko mete bi kala wala buko mete mai ni wal kamat bro wutu na benara na ora nyon ngaya ko pu mo dar pamal bin chula bet mamla tar pun bin chul ko na ya ka kan na bang ay wan kan jo ngaya ko ko wa no na mari una rim seven rim seven ana for multi grad ko na na mari una ngayon mati nga pa kayo nga dyan, pero ganda dito eh. Okay, who won? Bigyan na. Kabe, kamala? Ah, bigyan ang katawa. Ya, katawa ng budget po yan. Hindi po kay. Ano harap yan? Narap tao?
2: Narap tao.
1: Narap tao.
3: I'm in Macadwell, Yulong Radio. Milin Gimbi, Yulong Radio.

0: Awe, marangana porero follow up. Nalchane ura ure po mi wangang ura nama suicide. Yakangale murongo suicide tuala yako ka Rome. Ngula wanang urongo ni marikina tuala yako. Baladano iruna ngelimuru na yulungo nana. Ka ngelimuru na yukura suffering yanina yulungo na. Bichan ya lingo diyango yako yo. Ngabala nyo na?
1: Kabilang ngayon po nga mong ngayon nga ka pinanya yaman na work to nyo ngayon rin. Nambala napangam saat ngam o pinang hindi nga ngayon nga maling nga.
0: Yo, ngayon bookmark work to nyo kura nami na networking diyango bala round Australia makuni 50 mark 60 na networking Wesley Life Force ngura jaka ngura ka umbrella ngura yana ngana pruna kunga enu kura ka maipa ka nguni ni nga mangara na kura nguni ni jal kunga enu rao tia ko suicide ni ruwaptin suicide prevention ka jama nukala community ngura o nama ni ngura nukala community ngura miliku malanya ya happening balanya na o attempt ka call ngarako tipala namba lili 0417888643 polo ngara repeat yoro 0417888643 tibala ngara ko call marangana pro yoro kunga enona ka chama miriama dieli numalangala community ngura marini rochaka ngelemrongo ayolongo yolongo yana suicide ngura maringura apalanya

0: Yung rin ako diploma, vice chair ng art school. Ka puto yun dyan ka. Yung radio ko 88.9 FM.
1: Tuwal nga rin ako, wili kipikili. Tinggal nga rin to, kawal nga tuloy nga rin to. Ayaw nga rin to, wili kipikili.
2: Lamar mari nanti ama, muri iru nama dia ama. Punya mana

Yung mingin mo rin nga James Bayong, diyal na kung makangama 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

Yeah.

Okay.

Ah, ¿verdad?

Yeah.

Harapkan orang, harapkan orang.

Kalau kita taruh kantor lah, malah kami buat karang.

Yeah.

Yeah.

Oh,

Happy birthday.

Yeah.

Vuelve.

ಮಹಾಮುರುಳೀ ನಮ ನಮ.

拜拜。

Oh, man.

No!